so puloni tu si dai ku ire o mo ire o wo o pere kyo mo pere kyo yusef kamal.